tie bi sanka say Adam, where are you? Kesenkrofo de trust em no e di agro a en di ki mokri of the scriptures a don say sa menka sa Adam no e jimi fo menka sa Adam no e jimi nyansa menka bida if you are sinning ni ama ye wuni ni e titi nina ni nina ne wa Adam no Adam ne titi ni nina di you know mfibu bia Adam

abusuya kafra wate. Sebiya buru sebiya nyadu. Nika kache se kurobu webi tuwaso. Baby wadu biya wabiya chwe muwate. Nisu wanudia wababa. Dr. Saba wada Saba Sheba Center no ni bre niye. Du sa pepe so se pepe. Kodi oni mu nyina to nche. Se kurobi wa ebi tuwaso. Baby wadu nu wabiya chwe muwate. Se shwe machi na menidi inti na trimi yenu na muwa. Tiye. See you tomorrow. Never see ya.